0: Ona dala?
1: Ne, owa mara didi.
0: Ana, iye nunkala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafa seya, mwana woko elea. Kanga na koveji oko dela.
1: Omala ula.
0: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonombona.
1: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
0: Miyo dinonone elamu. Umwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
1: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanini.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dineloko sejoya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, Okwele ya waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
0: Onoona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni, muzizi wote. Teni mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Musambiku Engoma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique.

0: Uchito Iruma Muina. Alo, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, ni lugha nani mlipa gani? Anien? Ni lugha nani?
1: Zakeo Adriano kuno dero amendo.
0: Zakeo Adriano.
1: Ah.
0: Kalugani labo no Roma naima, muno sanyela.
1: Ya, no to sanyeta munyuzi awe ni eno.
0: Kadiwale?
1: No to sanyeta.
0: Ma muno sanyela, batakulu muna vai mangas.
1: Muna
0: moda. Tika chiposi, unata bele uvyo shkola, watakulu.
1: Uvyo
0: shkola. So zake ukaloga ni, medelo aima masakabano, alithavi.
1: Medelo aima.
0: Weda
1: waka, respeto ba.
0: Respeto.
1: Respeto.
0: Aima yaka na respeto, masakabano.
1: Kadiwale.
0: Aima ya akana respeto kana ndio aima.
1: Ah, aima aima nano kana respeto. Mugweto wa bulubate kuromego wa respeto ra imale. Depo ya gamala e anaizwa wila na gadu mwa respeto.
0: Ondo madi mundu mwa amwiri mwana.
1: Ah, ondo madi mundu mwa para mwana da aonele boira di pakire respeto na di mwa.
0: Mwana.
1: Ah.
0: Agora kaluga niji yomvaga mwana ko bira gaga go shkola rebo kala ulaga agule lobwa yo shkola takune
1: kaniwale pama
0: omva ya ko bira mwana ulaga agule yo shkola lebo chilobo yoja elebo kala
1: omva ko bira agule yoja
0: agule lanshu shkola
1: ah ilobo kala pa ya direto
0: e kala
1: Ah,
0: kando le mela kobri. Agakane kobri kando wa shkola.
1: Kuna le mela.
0: Ah.
1: Ah.
0: Mkwe om chito isitua. 2 horas na 40 minutos.

0: Alo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ne lo kanani muli uwe.
1: Mulo kana virela kuno momedi.
0: Mhm. Kalugan matangai ma monsanye da davi.
1: Na da ke sanye da chigodi gula mesha zina wa a elene.
0: Mamalo gula mesha.
1: Eh.
0: A mesha da de malo luwa.
1: Na da da no di akila da dua luwa mergali mampasane.
0: Mhm. Umane mo. Chika chiposi matanga bo shkola.
1: Boskola. Mama wa vina maya shko maya turma vina.
0: Amma ya maya turma.
1: Eh.
0: Duna pie do te dene.
1: Si na pie de tene si.
0: Mm. Munona da vi masaka bano medelo aima.
1: Ba masaka bano avane ne aitiana na mdidi blewe.
0: Otiana.
1: Aitiana va di vene.
0: Otiana ne va.
1: Ke da puta no ziwa karamba no ziwa makako no ziwa papai wao bibie qualquer mundi mangma ne murampani.
0: Eso no sunzia ba.
1: Epa, nedi nona ngai mabale, alveje, mina park mpadi mina, ena ansuza watakulu na ama iwa aga aruana da.
0: Mm.
1: Agora, makamaka ingi vile maji ansuza murua na akuiwa.
0: Na kwawa.
1: Haa.
0: Kini nga babi, nikose ndhavi uleso ene so zivugue, obezi toloi.
1: Iyo nafunanga, so mkarele buwa vanini, mkarele urikile maji. Mana mwinya... nga mlogelo wa mlogelo guverno kambadiwa.
0: Mm.
1: Weyo podi mfasanyeda mwana agora mamona nduwa mfanyo ule mambali nkwa kambasanyele mwana anuduwa gumane baya da kusanyeda. Maesoda funana uye iye netena mambala tenne kidane ni. Taba mwana kada mtu wa muri zege mwana ya awodege muri ya papa ya mama ya ya muri ya jemundi mwana mfanyani murapa lewina.
0: Ah, uruze geza bure zinko saani?
1: Si, signore.
0: Pumana mo, baito, yono tamalani?
1: Si.
0: Yamba yo.
1: Yamba.

0: Kito Ruma, mlibonu wa bondia.
1: Bondia.
0: Bondia, ni nuga nani muli uvi?
1: Dinlogo kuno, onamuna omunyakuwa majiso, dinkala dili Arlindu, zena la Arlindu.
0: Mm, Arlindu mungkala uvi, omunyakuwa.
1: Omunyakuwa, ting.
0: Mm. So Arlindu kalogo ni matanga aima, watakulu mkana avu aima?
1: Dikana wa novi kriyansa hii.
0: Novi?
1: Eh.
0: Etena aima, angono?
1: Etena aima, ting.
0: Aninyo, adhulinyo?
1: Si, nadaka, natu kana mzulusu, etena ima.
0: Etene benyo?
1: Si, ela minagua akinza anu, minagua adoza anu, minagua oito anu, minagua vinta anu.
0: Ah, urua vinta anu toka ya mwana?
1: Yene mwana, maesono sunyonu suza.
0: Ah, matangaba onde junyu kana tabele. Ono tabela vina?
1: Ono tabela, yene mwana watakulu.
0: Mm.
1: Kana tela?
0: Dela toa onde junyu ba un anu, ate zo oito.
1: Eno kala vina, letene sawasawa.
0: Sawasawa tene.
1: Masempri, enja mwana yene kanja?
0: Eno lishkola gani?
1: Yene lishkola.
0: Lishkola gani, sidi ngono o sidi ndumua?
1: Esi nyadi sidi ngono.
0: Ah, vinti anu lishkola di ngono?
1: Yene oliwe tava.
0: Oliwe tava. Oliwe tava. Atra za sunza, baito mulibia.
1: Si.
0: Ailo utamaga wene. Kamunona za vimede lo haima masakabano?
1: Epa mede la ima masakabano sempri ali komplikado.
0: Mm.
1: E nagua sempri agadwaga mashkola ni ezu guji kamufune kiolo gaba didi.
0: Mm.
1: E nagua sempri vankala ni oruwa nana.
0: Mm.
1: Tena ima e prisizu paciencia.
0: Paciencia na omsunzia vina homo iruza mwana ya.
1: Sii.
0: Mm.
1: Ma vina guwa ingi ingiji iruwa nani. Anuaiwa ya akuiwa ina guwa mama vina guwa watakula garuwana gavina guwa. Awena nusanza vina guwa.
0: Mm-hmm.
1: Ta vere.
0: Zigome za visu wene.
1: Ese pa, la wene sempre aima watakula kakale watakula sempre tene beja paciencia.
0: Mm.
1: Mima garuwana ga oga miwelela sempre tia kumuruza gavina guwa.
0: Kumuruza.
1: Sii. Mangwa na wila ane repliki. Wandoka la atu nge kwa vizita yina garuwana onkana mayaza diwea mambali. Mainya na babinya.
0: Mm-hmm.
1: Mala nuka ima baka mwa hindu kardere. Tu inkwanto wa wene wa hindu kardere. Tu inkwanto wa wene jirukile.
0: Jirukile.
1: Sii.
0: Baito, hiyo na utamalani. Mwedie diretu matanga ima.
1: Uhum.
0: Biamba yo.
1: Iyo vina kuwa brigado, iyo wene uko vina kuwa mwetene mkale yamba.
0: Biamba.
1: Brigado.

0: Hello, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Ni lu gana ni muli mur daga ni?
1: Mu lu gana to jaburu mu yojem mur da sin.
0: Mu yojo te mani?
1: Eh.
0: Kalu gani matanga ima?
1: Matanga ima no ira diretu.
0: Mu no sa ira diretu.
1: Anta sa nyoene kalinga malabu ya angalo pia en kwanta pila ma atu azuma mai.
0: Apo batakulu nyomo sa sa ilevo ni?
1: Batakulu sa sa ilevo ni ilevo ni ngon ngon para ima.
0: Abulasha.
1: Abulasha. Masuma wa aporozi.
0: Mana ku?
1: Iya. Ekal empere deri. Kal tabiru ate beto diretu ila mangwana aga zwago shikola oke na kima.
0: Mugule mana ku gani? Odulo ogata kunwa ga onkala nganchi ban. Nga malu ga opedu pato. Asiza du kasam. Odulo wa mloja.
1: Na, mloja. Mkunu muyoje akwarangu onoguli wabi oguli wabi na akwarangu aguli wabi
0: akwarangu olo wafu avatakulu
1: olo wafu avatakulu zee
0: zabalu za malugula
1: abale maluguli wa madhiguli wa ima kamakakele usara bami wapalu kuna waga ufanya sabunu wabi wa shikola
0: mugule wale wadidi mamkoya
1: wale wadidi nika ni ena kare kare juo yoche vina pano kala masika nika waleni
0: baito mrumo fukula maala mwone ni labona banafia
1: Napia digumio litomei wewe angani ai mangani kibaya.
0: Mfule mungu mari.
1: Everdad.
0: Baito mende lo ai mwa nene mpo miyoje.
1: Mende la miyoje ai ma. Nonanga.
0: Anoeda diretu.
1: Anoeda diretu.
0: Anoeda.
1: Anoeda. Karen kaau buba kae na anoeda wen.
0: Be mesmo.
1: So abali makani anoeda wen.
0: Anoeda. Baito muarari.
1: No,
0: ai manapu purwe.
1: Anapu purwe.
0: Pumwanimo. Baito, no tamalani, yambayo.

0: ni Kanamchito, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, mai.
0: Bon dia, bon dia. So Augusto.
1: Mie, mama.
0: Iyo ni kala. Ah, iyo ni kala, upeno nyo.
1: Iyo kulu kwa diri tuweni.
0: Chalo gani? Labo na ima, watakulu wadhulu. Etena marasa nyediwa.
1: Okuno, iyo kanuru guru rugu ngani, mfiyari mtuura nyumbe na kune fugwe.
0: Kaza un, kaza doj, dotete de marasa nyediwa.
1: Mama, omani bakana, bo, iyo kuno nuru guru rugu ngani, mfiyari mtuura nyumbe na kune fugwe, mama. Ema, chaga uri chino atu, iyo ni kanuru rugu zeli.
0: Onfuno fuga nyumba ba?
1: Nogini mama, ha? Mwili mwa fiago hai maio aluba na mekananga ni fiari manga nyora na faa inuko kiu avi apa ni zugu wazizwe wazizwe mera ima.
0: Ah.
1: Na oze jijuwe ni kama ni makani yuso ibu mibae.
0: Zina kazi na oze?
1: Zina kanda oze. Mazina deore ya fia kana wavidera mana kibambi ya o mana mana kuwa siku ni hivira bae.
0: Siku ni hivira.
1: Eee, kajua ni maindi mwa egumi.
0: Kaluga ni ai maedelo awa dabunumu maadiza avi? Penuko uluwala?
1: Iyo mama meedu ogeza avi. Mio loge ora iyo. Elabu elezugunua.
0: Ezugunua.
1: Ah, yo andimua, ima, elabu yo miri mazima lezugunua. Ah, imave, na iyo andimua avina.
0: Na andimua avina.
1: So nyangani keni dabo bate nifo menzoa ika nizwa deretu. Ena nguina ugoya, ba ima, nasundi ajwe matakuliji nada. Na andimua avina babure, na ima avina babure. So nyangani keni seo masake na zugunua.
0: Agure nigangana avina kazino taba?
1: Vino taba vipi nafazi kosea lalika nazwa deretu yu na nikata mea vina kanaziwa. Agora ele já faz isso com a galera pa mima vago escola anda mal o que ele jura vago vaga sim mima por ver o amigo já comeu tudo vago escola mangua na coisa escola vai dar ele caso ali o músico vago escola não tira o noto toia o comeu já foi o avi porque eu vale na hora de sampa baia cala o rio já não tem do mocha ela vai o comeu agora vai lá pa já a mona não comeu papai não vai comeu agora o amigo já o rio não vai comeu oshola kuma ono kambo agro ono bugu oradi baroku bimeno bugu angwa tumule mena majiri kinkala
0: kinkala
1: nada kinkala muona maga soka chani mataka mbudu ezugula wana pamawale yeso na wana bidobo
0: tamsampa
1: kampasha ni tisiore yagwa za wana pazi sukuni iyo jiji na tota iyo au ya gaima sivyo ah ona kobiri ro uya
0: gakana kobiri ijo ngafuno gule mwana elobo bambaya bumtereka bataku
1: sisi ni onza ila mali za ero omulimeza kobiri kana ndege suwe ni so kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako
0: mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi
1: wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi
0: wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi wako mbiri, kadi w

0: 10:53, mlibona bon dia.
1: Bon dia.
0: Ni luka nani mliuvi?
1: Mluka nani Romain, kuno makivale nangwela.
0: Romain no makivale, kaluka ni Romain.
1: Na do kwa
0: Matanga.
1: Kwa ulia brena.
0: Matanga?
1: Matanga maji. Matanga nuka sanyeza, nuka sanyeza.
0: Mnu sanyeza, batakuli mnavu hai mangasi.
1: Hai matanu.
0: Hai matanu.
1: Eh.
0: Oteni malo apaka, apakela babalo.
1: Oja. Mala, so... Zani rumeo, rumeo, opaka la sumaye jili, wangonu wangonu moda moda.
0: Moda moda. Mwale nangas?
1: Zani ya lina yeli bai.
0: Eh, likanati.
1: Eh, likanati.
0: Aha.
1: Kaluwa ni? Kaluwa ni ngota tabuna, pa oma wana dune kwa nuto David Rina.
0: Zapato, zaba loo zote zene?
1: Na, zapa ni se.
0: Kaluwa ni medilo hai maliza avi masakabano?
1: Nada, ma, nga mwanda waga mwanda takulu waga, ayana gana takanaya prenata. Weda, weda diretu, skola vina nuzwa vina diretu ene.
0: Nyo muna sunzia ni ula kani medula diretu?
1: Ya, usunzia na sunzia mire, kusoba weda, waga kwa skola, medula awa, edeke diretu ene. Napo duwa nao,
0: Exactamente.
1: E vina kaza kwa skola vina, ante, haan, loga lafa kwa inyo shuwa nubeda la nchiyo, ata bula chiyo yonota mangwana bai. Dia kala umvelela ni uzungula bila shaba ya singu mbaya ta bai
0: mungu ungula dinyo
1: se ungula dinyo se bali ngaza se
0: ungula mbaya shaba singu ikampasha mwe
1: exactamente se
0: kamuni va kobre madani mwe
1: na na kani va kobre
0: apo muni lela ni oko don va kobre muni lela anale mele
1: exactamente ni lela paroja mwe anale mele
0: akakani kobre ngamara kandoa shkola
1: exactamente kandoa se kandoa
0: Baito, hiyo na utamalani, uko makivali vina mwede wa diretu, maka maka matunga.
1: Obrigado. Obrigado. Nyo vina, magosa vina mwede diretu.
0: Na utamalani, yamba. Nuna, ni mwakule uo Maria, alo, bon dia.
2: Bon dia.
0: Nino gana ni mwili parigani?
2: Nino gau kuno omweda manga.
0: Ntina nanyi mwulani?
2: Eusebio Muzumbira.
0: So Eusebio kaluga ni matanga ima muna sanyeda?
2: Matanga nasa sanyedu wapa, hati eno tida mbuga.
0: Mbuga no tidua?
2: O tidua diretu.
0: Mwana ku?
2: Mwana ku kala, mwana omagiwa.
0: Omagiwa.
2: Si.
0: Daba takulo mwilo mgula?
2: Mwilo mgula, 300 metikaji.
0: Zaba lo, zetele zi mala, mwana mungu marwa.
2: Mwana kala, mwana kala, mwana kala,
0: mwana kala, mwana kala, mwana kala, mwana kala, mwana kala, mwana kala,
2: mwana kala, mwana kala,
0: Medi lo haima, mnuna thavi?
2: Epa, medi lo haima haba. Iyo nona wila. Enida onyonge eni.
0: Anida onyonge eni?
2: Si.
0: Chini mpadu watu?
2: Akala kwewa vina inaba daima fiwa.
0: Hizu
2: kasawi yejile nga wadila gavina kinkuna wiwa. Kurontu latene zineda la weni.
0: Dhotete nineda burebure?
2: Nineda burebure ka ulula gaya wakule wadire tuwa.
0: Kapa nkose za viu ile sozi na sozi gome?
2: So ya mfuli ya kada babi kada nika regazo vina msasa nye legema nae?
0: Amsa nye legema nae?
2: Amna legema nae direct.
0: Ok. Baito. Yono utamalela ni?
2: Yamba yo.
0: Yamba.
2: Obrigado.

0: Oye sana ozamani.
1: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishano.
0: Oye sa na ozamani.
1: Okuno radu Musambiki, Zambezia.
2: Kopeni hanamewa wili limu dimani ya mabasa oyesa na ozamani. Nga mwaziwe dheyo marumu wa mabasa lizo na echuwabu nga mwuzweli nyu nshano nukanaga oyesa na ozamani. Vano vina nubu ila wila ndena. Nameba provinsi ya Zambezia vachuwabu wadipate zote na tena ya wila rama nikele. Dintanda ni mawani mwara mabasi na ba wiba. Nona mwobi ulimbuno dimundu mwene henufanyela ni mwewe na nzina na yene vina. Dimundu mwene aloge ndago wengithavu penu badivugula vonzina egama na kinkala. Mwoyoni, woro manzina ninyo nona dhavi mabasa wiba.
3: Batardi, anamwe tene, akwati ya vachuwabu, Zambezi ya mzima. Menzina na gadi mkwelu wa Nelson. Na mibajibo na makasani za dungu ya vakwati ya vachwabo. Vona wili, David Adatama lelevina guwa ndipo etena mfanyo wa mweni mwanomu kambri nyingi makuda radio Musambiki. Aba nikuwe lewe ila nijima kani mpuno mkambri nyingi makuda radio Musambiki. Batardi, mkali na yodea.
2: Baito, Nelson, iyo voruma vini nanziwe. Nelson, uduro milewe ba ya kagani peno na ubuwela. Mwithi uduro milewe ba, uduro milewe ba mkapela. Walibarumyo iba muzikiti.
3: Mio David Adile za hiyo Romilo iba deja wale. Romile mabotini kala muma dinkwela maboti. Ejile zamani. Male mantupwela vina mkapela. Manikomisari mwenu mwavina guwa wedi ya mpila wa jibo, wa dungu. Mwavina mfuma manikomisari ovoka, waza mpila za jibo. Atova nene no wedi ya vi mabasa ajibo. Majia maka ya dile wi ni ufuzo banalupa msaka ni romile yo edi ya mabasa haba ajibo. Nona mo nga romile deji yo ima wene.
2: No ima.
3: Jile nona nga yali msangiri ni mwamani. Malile ino nitieza yo vina pronto jibu mani komisaro edi ya.
2: Mainyo wali na meba.
3: Na masa kena bani de ajibu isi leza koda mambira.
2: Mambira.
3: Ancheta, mambira. Ancheta. Ancheta.
2: Mabota haba anloga nyo mweba gao vipenu machita gao. Mwene mwale msangari?
3: Mwene mwale msangari vera se.
2: Nikuru na nitolo watu. Mabudu ina mnyote. Nona nga nyo mwale wa sokuruwa.
3: Nada, maboti katolo ile. So, midi zita zinotiana. Esi lezi nkale cha na masa kena boga kwelua. Paradhoa mtambile mtu obe nile aba anyala matunga vini la vona we handi mwe anga kuelua
2: nde
3: intao paradhoa wanko sayo manigadhoa manigedi ya mabasabali
2: nyo mulipi munikuru mwene mpu na maboti obe mga muroma wiba mlo ila bae nyo mwale na minu nanga imuna sogoro na mabasaba wiba jibu esi dhocheta wini mbaile ni
3: di kosa la diromo
2: osusa mbangono
3: odisusa mbangono vi kadilo ge otambi disusa mbangu ya wila. Duinji velua vina guwa dhilo bozo wedia.
2: Otena wiba peno mkana mabasa mena nchini?
3: Nada mabasa aga bo wiba. No kasa nida dungu.
2: Dungu da.
3: Se.
2: No i apa ni galugaga. Akala o anila. Ago duwe aji buda edha. Iyo kanewaga. Muswa. Bae rama. Nirama ni ike umana jibo muda ya wila na ubu che aname wa ya wila. Odiana meba apa kukalanga yoruma nga nifugule na hivi eji yo kazamento peno
3: bo iyo nga kanama
2: mamuna ka rama ndara kazamento
3: karuma vaini juene ya matelo
2: rama niwe baito anamewa mkalo kodea vina msasanya the kubiri the nyudha mchitoni sabwa nameba onilo funologa na nyonyo vina nunanga mnilo funologa na Nelson uduli mwobiwe ochugu wadabu nosika nshano vano rama niwe matelo

0: Vai, niwe wele la mujibu mbwene nikana mfune ulogana mjito patua jiji marulu kampana makuloga. Chichi la aloga inyo wele vamuradani nampoka la vumutu mwza wagu wa otama gati marma wele miye jifuna rikani karo da buruda bunini. Vai, rikana mfune mumtanala. Potardi. Halo, potardi.
1: Potardi, potardi.
0: Dindoga nani muluvi?
1: Dindoga kuno wanyanza za odere.
0: So, mar, zermanu.
1: Ehe.
0: Kambe ni mfuna mloge na name ba?
1: Dapo adiloge na ye ni tau duoni akala zinakale popeleto.
2: Kaloga ni mdimuwa batardi?
1: Batardi maguni.
2: Bangono peno nyua we no vina?
1: Iyo vina diretu.
2: No iwa wapo mdimuwa katagi ya ni maka nenyo?
1: Me dapo adiloge wila niyo nota maela wiba wenyo. Iba diretu zema katamiho.
2: Jijone yalo goyelo ibaka ya uruwana. Baito ndegi na jibo la murudani.
1: Ehe.
2: Limpadu wa dhaweni.
0: Ole, namiwe umjitwa opatua. Nona. Inji. Diloge, jibo za Nelson. Dhinlo gago kwelana viva. Ayo bewe. Okana dhina. Zoti ya no kwelana.
2: Dikana dhina loti ya nukwela na maji ya maka maka ya oga kwela vatidi bango melo ibaji bodo glibo kwela na dhina.
0: Baya kalutambi namwali nomu ywa wala na dhudu so unlo kila wila limuradi yoni. Dikana zindi yelo, watarde? Halo, watarde? Watarde
1: sapanti, dikala uyela Belini Fernando.
0: Ah, kambeni?
1: Niyomu ywa kwelo chamaga loge na nesipo mwono.
0: Odo.
2: Watarde manu igumi?
1: Batardi yena gumbrigado penu nyo.
2: Nwa iwa muno, dinofia vangono vangono?
1: Iyo toka au ziveli wa nota 20.
2: Ije, no picha mizula.
1: Kweli wanga, hali wakuvika hala anta na matagu bae, mabase nyanofia deretu.
2: Ah, matagu haro mana, wenu haro modugudiwa.
1: Okuna molo kwe kanoni ya, kweli wanga meda hali wenu uchi wabo.
2: Ah, okay.
1: Ah.
0: Kimu mfuna mumbaye ze lugani, name bodu.
1: Zeli mfuni mumbaye jisile mewila. Munga mlogi ulinami wa oroma. Wiba kulaga logo, wiba kuloga vilobo za deretu. Oti ya wa ruwana atu. Agora hapa loga ruwana ga, anami wa ya jibo esile dhao, kani njiva.
0: Angala ngono vi?
1: Angala ngono vi, agora galagaga, enja no tamila we nantano anofuna ilo fie mani mwawa.
2: Ndi.
1: Mzeli ya jiji wene bai, mabasa adereti so Belton.
0: Mieno utamala ni mkane vini uchigo tima mvurona kama basa yo.
1: Obrigado, yamba.
0: Yamba yo. Nona, esi, gano zino nje dhuwa vi, lueto, hapa kano nulo belila ni?
2: Mm-hmm.
0: Yo ila kamo ni bela jibo maji, jibo waga yadi mfuno ruwa nilegenga na.
2: Na masa kena bozi nupadua, ni mio nuata mbela tunga baweni.
0: Mm.
2: Baga kala angele boyofuna odi pininga o
0: bigile
2: odi gulia na masakena bo pininga na
0: wila
2: difuna dimpininge ye na dibele jibo dai dai manda managa vini vini
0: kama mjeda damar mtana lo luluk watard
1: kama damar mtana lo luluk watard kama damar
0: ujito opatua nyo zaweni mugafie dhwana mutungodo omfuna wila azuzumi mabasa nyu sabwa Omvua dingyo ila njiba ni jiboza ya zaki zoruanda hai.
2: Kumbweni mwafuna nyologa wila nunango ntaka liya mabasa haga miyo. Miyo no wakela nologa na deretu wila jibo dizi wafuna nga wale jibo budua yoruanda. Maji ega kalila dhai mani kwa sanyi dhai. Tawo digaona dhino rucha mabasa ya afuna o zelu dhifuna ina zaka kadhinliga nila. Miyo noti ya korowaya.
0: Nyo kamunibe la wila mtengudie lega. De ibe dhaeni
2: apa nove
0: kane vojamu
2: nove chejwe ne wila dingamalo iba jibo jile yene kandu ana wi aiwe yeka ando iwe na mudha na tu ena guana masa kena baba la funo iwa mangwana ba funo di kutamie nzina na bure
0: nde nyom no koda wene
2: se
0: ki akala wazumbwe amfuna nga ebe na Nelson amfuna nga avolowe dileji ya wiba akose dhafi
2: Ni gamba la makani banama la noti ya numeru para wila wene mutito waga mi wa telefoni. Wilo mveda jibo. Adiginye mutite nobo intao onolo gana miyo. Ono kale jile nloga zugu seja ben vindo. Kavali muladu.
0: Mm-hmm.
2: Se.
0: nyom no akela otene anila mio akala mutuno ziwa peno vaniba nyova kambili na kambili nyenyu bela epamie difuna dibe na nyo
2: menu akulela na masakena bo bari conforme ye mabasa wa ajiboye afuna yeno fia na odi fiela na mio
0: akala bela nila nada mio omfuna ibe na mio enufanye lo di pichele vina kobri
2: mhm
0: eno
2: eso de no padua na masakena bo para mamio nga dinkasa nda dungu valda vachuabo entao nino lagane la wila we tuenjeze mu energia mio denjeze mabasa ajibo bai
0: basta ajibo unye budua
2: ehe unamu dhuno dhavu songoro ojavo kumala
0: kala dhawene bai jibweji mamunaga jibweji ya mamunaga ramla nivuruwa nivanguno nga nitapangilu kumuni nivuruwa nivanguno ya we nizue jibo the this wa dadu wala
2: ah jibo the tethen is this wa entao dilelevi na wila anamulano nele moela jibo dhino labi wa vio yaka ningona
0: ege kala ninga mtu ufuna wila kane jibo esi omfonye uvi jibo la Nelson peno akusirame
2: ega muka lelelo buyorucha vadidi pot balogana kambrinya kudaradi Msambiki porki jibo dhane ditia jibo dhishwa agaiu odhologana mesiri wa vipano wa hukuno digambaloti ya mtito yene pot badi kusada vi pot badi toko nyele mavene voyo nolaga nila
0: mnumpe lingizela bye jibo vangono ya wii nithena mwivi uupa kanyani

0: Dikana funa loga na name ba potard
1: matardi
0: din loga nani muluvi
1: loga nani sho banu kuno madale
0: banu o madale
1: se
0: mabasa anu fiya dritu pino
1: anu fiya dritu se
0: mfuna loga na name bi
1: sinsi
0: odo olna yo
2: batardi manu banu
1: batardi gumi amanu
2: mio dampumpeno manu vina
1: e vina na gumi
2: Mabasa anofia.
1: Mabasa anofia diretu.
2: De a kaiwe lo bempatua.
1: Nada, nada, nada.
2: Nota malelan.
1: Ok, brigade.
0: Munaze lugani, mwa nameba?
1: Nada, iyo zenu ntia iyo, sempre yena zoi na gavi usogoro.
0: Abo inavi mabasa aba, usogoro.
1: Se, se.
0: Baito, iyo nota malan, mkano chugu watima, mvorona kama basi.
1: Ok, brigade.
2: Brigade.
0: Wali banu nona iyo ntamaki la gokomoni nga mwalo gelinyu muchito wenyu buvi wofanyila mtu mtu ologana na Sean Nelson ya wila akane jibo na vina yoko saya wila ye na ufedheleni wakala mfuna ebe na nyo
2: nona jibo mfuna miyo defuna dile mtito mfuna miyo tia delimili ni mwadha tawaitu 4 61 078-64 Nona wili 86-099-9036
0: Bodo wili ya?
2: Wili 84-61-078-64 86-944-9036 Na masa kena bo mititwe si dintia mio Sa wila odulo mfuna wila onapeno mare festa ningeji waretha ningoku waretha wajibo ngo cheta. Podi badiginye na mtiteno obo. Ya wi, ole vino mveda jibo uthiswa onodiginye na mtiteno iso kavalima kani.
0: Uh-huh. Baito, iyo nuta malerini nyo rumela mku wa radi Msambiki o dha mpuno mkamblinyani ye. Na otia vina jibo uthenyu ya wila. Yo kuno mabasi ubabe ni olale yesi redinko saesa.
2: Nde.
0: Bye. Mfie daritu. Mabasa vina awiba mwede daritu.
2: Nota malila.
0: Baito hanami wa habali mabasa a oyesa na ozamani a ochigo wa dabuno ali na Belton Kasimu didhile na noti yani nejeze lo ila noguma na nisumane jo.
3: Oye sana ozamani.
4: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishano.
3: Oye sana ozamani.
4: Okuno radu Msambiki, Zambezia.

yanaka usimana makumeli nisimana makumararu nisimane moha niku ntokwene na tropa na mrechele niku na sonjunidas niku na malushu niku ntokwene na niku na geografu ya tia yanaka wazaka niku na geografu ya niku na wiye viha ho wiye viha wicha jana niku wawii ya zasi makandilo niku na kunkista du monte Everesti Everest irima kupali ilo ipo so kopele iwe nehe uwe nehe uwe kerinchu warauto kahipi yao kaya buwa tardi mitako sapama wana miguwa tena ratu sabik wawii wara sakube ijimake nyuwana tamukokelo wani kachunda wakakokelo wani buwa tardi manu Fernando Liguar mwani wanza morola analo jera ya na Fernando Liguar shakuwa wapama nwa tamala tinyenyo mwaharuwa wohiva hinini kalewo

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrowa mwayoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
1: Mungewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahika lono sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weiwa.
2: Murie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kole rato onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kuwea pama yochampu enewi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pap. Kavihiriani wi ahalile nye.
3: Unkela tanula. Unleke la kigirengi na tapo siva siva siyada.
4: Chilena tapo siva.
0: Ulu, tihene mpajua mumu, itintong komona na muchu hiha.
5: Ichusa mama, kavenko kikavihera wapea na malapako rongwe yosi selo yola.
0: Kishena napea ya?
5: Iho basa uma so siva heiho.
0: Iho basa uma, inasivela chuhiha.
5: Sinasivelai, so tepa wasivela. Kitongo ona chuhiha. Yeyo. Iho basa uma irimpuwa masocha kinechanaka socha so siva siva sha. Ovaha ekumi na beto siva. Kala uhamba kani.
3: Wanamri siva.
5: Okele yaka. Yo kala kihenlaka mwa kani wanyuano. Eku samurina.
3: Mai sinyuano havu mukina.
0: Mwaraka. Kinoana wino kani na mapi ya humusiani.
6: Mwerea iho pasa uma ni ikiti. Mwanaku ni moje isumana sotene wimuklewo ni ekumi. Osivasha, oklawosha ni ochuna nasha.
7: Aisa.

ni yo ine murweko khangala ngwaka e khangale yo mihali litiyawa kamive usheni yo amara na konta Elisabeti Adona Casilda

0: Turakona kutuaminyo ntoko zelo mulipo.
1: Hello.
0: Masikwa didi, zina mkulungira kubi?
1: Mkulungira kuno kwa Senga Senga, distrito ya Maringwi, provincia Sofala.
0: Senga Senga, distrito ya Maringwi, provincia ya Sofala. Tupangeni tu, zina ndimwani?
1: Zina ndine Ramino Peter Fole.
0: Ramino Peter Fole. Pangeni tu mukupitata ni masiku alero nchishano.
1: Ah masiku alero nchishano tukupita bya didi penumbo imwe na basa kweneko ku radio.
0: Ife kuno chanza redi nkhabi chakune sababa.
1: Ande ande.
0: Nyimbo inafuna munjipi?
1: Nyimbo inafuna ine vano mundiembele ya Izao Minezi.
0: Izao Minezi. Ah. Nsolo wa nyimbo.
1: Solo wa nyimbo sambilira mwananga modia unafikira ise unafuna lobzeka.
0: Mwadio kufuna lobzeka.
1: Si si.
0: Asambilire.
1: Asambilire mwananga. Apandire.
0: Takuta baba api tirisani na kutuportana.
1: Brigado, brigado.
0: Tukwenda pangono pangono, ntoko ziatu nga 8 set, 91 dozi 65 set. Kuna imwe muna tiporta na bulikira mbimbeza kusiana siyana.

0: ife pyanga ni pano wamenywa tokosa lo mlipo
1: masiku adidi madala madokilo tani
0: ife kuno baba chanya ntomo ulikundishi mbati poka kundi nango mbati uma
1: ndi momwe ni ndala
0: zina
1: João Fernando Taundi kwa zaone murumbala
0: João Fernando Taundi bulikira mpimba za zaone mbalo mochitrito murumbala apo tinavanji masiku alero mbwe João
1: Pano pa dua jantena vanu vanu pa dua jantena vanu.
0: Aha, pana mulongo ti wa radio Mosambiki.
1: Ehe, na antena wa TVM Mosambiki.
0: Ah. Pangene tu tinafa nyimbo ipi?
1: Ya, nyimbo inakala General Kanene kwa Likeri.
0: General Kanene. Takuta mbwe João.
1: Ah, pale ya Zambia.
0: Ndimo.
1: Eh.
0: Tinati tifufudze nyimbo da pembemu baba.
1: Mhm.
0: Takuta.
1: Osenene awange manu ngona ndivese la masiku nkatiano.
0: Ndimo.
1: Virigadu maningi mabasadidi ntala kweko.
0: Takuta mamuna mkolo. Takuluka pa... Chisa cha zaone.

No, a shukuru mkubare, wano ukumao, nene ya dege piro sike nako, wakala wera. Toko hinga lensu welia, wana kumana hinga kini nitu wili hanaka. Kahe wera no hitu wili hanawi, no nye kuli hanaka hii nari, otakula sa wano pahe, tekanle e piru ahu ya kwe kwe. Uhia, pahe mwelelo ba, nikumane lia wana mpula nino, hatama hiku yawa nikumane laka hui provinsia sike nako, yulu pale manama, wane kalaka. Otekulela, unikalaka wale la ihanti si nira na yamu tateni, unikalaka wanyihana, sore rila, nakala okohana ihali. Muhina, wakati wara, menira huni muhunle na rami ahumu studio mu, napacheria ovanela. E ore muha, minutu miloko miilini mitanu, umaorola, umaora. Muruhia wara, sheni kiruhia umaora. Umaora ni humba kumunchi pa jokala gayole wa... stress masi umma wara oni mromola khuba umma wara weke kai e wara mo hayo pachiria iya ni hiku ko so la wera bande phanyene ya oshaka masi ayugar umma wara ne kuma na wara shane ne kuma na umma wara oni kana ka banki bale shawale wa stress masi nto ko ni himya ho ola umma wara eke kai Nyuano mune panyane yo moko niwo wa niwo nrati wanyo. Hiya no mustudi mo. Eno lipi heri ya hono kala wane pie lewera muna mtukula muna miwa. Mevada lo sise iye toko stoko inala huwa enu yala. Mune hala muna iko hagula. Mane wana naya yele obara kere tako luma. Ahiru ku. Mune iwa yo waso kala ipatina singwariwa. Ato anaisi ya kihawento. Abe ya yale halume. Ena, akunya nera kabele. To hiya non nere nui, akena kuravo, akena kupahe, akena kupahe. Ala masina, ale madiri hanya hafatuwa nya hugo naka enui laka hiya ole luti ya kalai. Mm-hmm. Ara jabosana ni hime ga? Ara jabosana mte kwa ya wetaka sama wana taki naku. Kina ko haka anto wera ba, ani hime ya ni ba. Kala ani hawa taka santap na pia e ore mo haye la minuto mi loko mira ru ni mo ba hawa kasam shirika kaya la wera ye taka sem magwa mune taka saka mune aba kani ah ko ando na ni ebe ko haye kan raka miha ani kela mira ka bala mure ba thi ba ba ba ba ari we kan ro ote yuen ko haye la kare ro khulu mo meto khire de wa wore ko haye la khia re wetam ko ha wo te yuen Mhm. Mulle leke se pono bahare wale un khalle pe ni bisha. Nero oniasa. Dogona yue ini himiaya. Anash to koine buna.

0: atokwene kaya kai hali sama kuba
1: salama ga atokwene
0: kana kana garu hali makala
1: ha garu hali makala
0: wani ti wawini
1: ah wani sawa sawa ba
0: na mun kala sawa sawa
1: ah
0: sina nanyu
1: sina Castro
0: Castro Castro sheni
1: Castro Adriano
0: Castro Adriano bano mtekwanyu piola
1: ah mtekwaga piola ba holo la makala ah
0: motela
1: ah mina tangina thothela lelo
0: sheni mutu wa kanaru moshkale ta sisa sawa sawa sawa hotela ndero pisian sheni
1: Ah masigen ginetega mohasa gene pelo tela masi
0: ayo
1: ah
0: no hina tumpanya mno ha kuleliwe mno hipabiliwe
1: ah nate gena tumpanya masi
0: ayo
1: ah
0: kahaya ka wanu sawasawa endrero himaka saupi hivi
1: eh wanu kevo kinona kawo so ke thongwe punti pa kinona kawa
0: punti leshe ni balo munapo bale
1: ayo munapo bale so
0: atu bale mavire lonera sai malapo welo
1: eh mavire lo malapo welo bale kola mutu nono wari amansa we ah mane rovera bale epa Ningalo tikini hiwa ah maho khanne punti ah
0: to bala tu pia bala ni mwiromuka pata moshkale to le unirwa sai
1: ah ni mwiromuka pata kiyamola pushela khopela nonno ayo
0: ni mwiromuliba unkhala mahala
1: eh ni mwiromuliba bahim suruku bahim chene ah
0: balo unkhala kabula puwa bale
1: balo la puwa bale unkhala sammitika shibahe pro la puwa khopela nonno ah
0: makala la samu hima kabi kare kare karo hutiwa ya
1: oh, makala la karo hutiwa masini hinya tersento ba ah
0: simuni tumana ni
1: epa ana buya ninjali ba hanni tuma
0: bamo kunsha sa kwa masaila
1: na
0: makwani
1: na ta kina kusha musa ah na kusha taru
0: Ah,
1: na hanle mosela. Ah, na hanle mosabo.
0: Banto atu si sa no kushera na banira so sai sai.
1: Ah, kala hiya na kushera na kala gina hin kushera na.
0: O sawa sawa bale mun kale to ekulutusheni.
1: Sawa sawa bale kin kale kulutu ya wampara.
0: Ah, wana mpara bale.
1: Ah, wana mpara.
0: Muni ngure na radu msambiki wani u.
1: Ah, kin nguri yano ratenisha. Ah, na mukisivela. Ah,
0: I programa sinira sa kumiheruwa kama sipo anosivela ni mradi ni avira kabale.
1: Ah, nikisivela tambini sipo ye.
0: Isiposheni?
1: Isiposi nkisivela ba. Malta na konta.
0: Anosivela ni.
1: Eh, ukisivela iye nyu. Ah. Ne, ukisivela iye.
0: Bale unosivela ni wiwa, wena. Bale tu yomne mwiro omopwelela.
1: Ikina kini mwiro kupwelela ka, ngisivela iye kina kinaka. Ah, kina giwa ka, kikila thalene. Ah,
0: mapela maba hani sipon la nana konda.
1: Noka pela ka ba kamusi aga ba hani wel la mawani.
0: Mada kele kamusi mama kamurno wani usawa sawa.
1: Ah, mana tangerna wani kerna ko wa kumara Alberto. Ah, mosa konzao. Ashe hasi. Malta jumeyo. Ah,
0: ashe hasi ankala wo nlelo ankala wo usawa
1: sawa. Ashe hasi nlelo ankala usawa sawa. Ah,
0: ta mbo manno.
1: Nata na dana mu romor wasi sapani.
0: Ah tela she hasi.
1: Ah tela tela. Ah.
0: Kere wash kulani?
1: Ah obrigado, obrigado.
0: Lelo mvira ke muwa karadi msambiki.
1: Atapo na miki mi wella kan lelo.
0: Mwela sinani sheni vale?
1: Castro Adriano.
0: Castro Adriano wano sawa sawa wana mpara.

0: radio oni vira vira mawani ne menleva vara shuru pali akala va antumi hasama kala kinan kuma sawa sawa kinan kuma wana ka inji wana mul pali ga kuma sawa sawa hali an
1: salam ga ni hali
0: kana ba kanin kai gan sina
1: sina ni hanu karli dushman wal no sole shuwa benedito
0: benedito inji wana mun kuma sawa sawa wu lelo
1: na rigin kuma wa kabula
0: ah mun kuma wana kabula
1: ayo santo roba
0: ayo mun kuma ora shene wana kabula mpaka no gatula ba
1: ke kumme serora ai va gena pia oidora
0: ayo bale wakala yole yo hiyo munlia ke orasheni vakanlia nyuku makao kati yo
1: eoje ohiyo genjaga 20 pahe kinarupa ruma kar serora kena phatrua
0: ayo akusha sa kama saela
1: nare sare taro mago dumya
0: ah basi anle pele ba
1: ayo
0: basi sasa hi makabe ba
1: Ehim makatar han cinquanta, mas como tempo ela vai fará o que o que lá nem makatar santo pai.
0: Aio. Ah, olá, cahem o cacho olá.
1: Nare. Ah, o ano cavalo um sem perguntar cala cam cacho.
0: Se não lance na não empaga lá.
1: Ora empaga lá, coi que se. Aio, munipu.
0: Aio, aio.
1: Ah.
0: Vale, o ma pai hime tu rogabi.
1: Kampan hesen ku metro mashiban pagaonetra tush metro kwasi gomulo wala serge au mesh
0: ayo ayo
1: ayo
0: bantu matumi hasisa samu netu mayot mamoshka leto la mutumene makala yala
1: mutumene makala yawa garu bari angela ku maga sento 50 sagu ayo gayi panya pahe o pia ga 28 tumo
0: ah 28 tum suru kwene
1: ah gina havla gina mutumene makala leto la gina tumai gotra sa mara kanni sa oka pahe gina ikhali heran
0: au motela
1: que tal a gente na mano quatro
0: mano a tu quando é o ano o ano que há vila o ato ani cala ani com nem tu cola rádio RM
1: que mude já canto
0: vale a ver a cam sinta para o vale programa mas se para pivisha
1: me mongue se vela cam me angala capi que feno nem nani que sembra o nani raja o ira pa e golia lá tho ah nem que sembra o na halo qua ganen no pa nem no nem que vara morre manen ah é porque nem mulher lá pa
0: Na bare la mure mamha wera nsipo nleto kisendia we.
1: Na
0: la oswele nshe wipa.
1: Na rora era pa na roka le nova para minyano.
0: Ayo.
1: Mhm.
0: Nandu mihiwa kansipo na bigu finu masikinati yo pia iwo a endre rowani wana kavula muhiyani.
1: Minyano la twa ke rendre ne enona ka matama ke mona na kuwa mushkwasi go khanna yo ba ho mujaka yo. Ah na na pa ironi po ta kina khanna kina kharna
0: ayo ayo
1: mhm
0: bale wana khabu bale mun khala ba bi ko aturu mbanto le wale sheywe ah wa mur pale aka le ko pushereke ma pereu ana ntenka
1: gereri yari na na ntenka na pereu yari ba ba le kende aka wana
0: wa khabu wa shene bale
1: wa khabu war sario ali tere yale she ya beturu
0: ayo
1: ayo
0: abantu ngahe kansipone nna ebekendia nna biku fino ani pabelo ya nyani
1: impela kanya maraka amina rgansho apapa kamsana amana junuario ajibathana ka shume yiwao manaka marsi ayvaniyo kosi go khera ba
0: ayo atu anonsu wala wera yihalabu la radioni
1: ai karu metu babo kode no zwele ni kempamba Isalamu man ditia kato yan rollo wa man mam tiana maji ni hanu hate yan to man ko na to yan sina
0: ayo
1: ayo
0: we bayi weni sina kina ku am ba hakan sina ruku la to leke rukulu
1: eh kwasi na ro te ba o hiso wele sha ko muno ba jeri ha
0: ayo si so mi o ba ko shukurela kintuna wa hiya ke muina ka biku finwa
1: ayo dan salam
0: ya biwani am lam ki hava hama koma so
1: ani muyuke

0: Radio Mosambiki ni panya ne yamkulu tu wa onami epe masikulu tu ila ni panya ne yah onami epe kanin la vula pahi na onami epe mahawa wira ni panya ne oporo mosa ana munche na nikuma emitete sohi ena sa erwa komuira na koswaya atoko ena hero na neriwa rohi tumi he sai sai makala yala
1: na ta ko tumi ha
0: to sheni ya nyonyele
1: kiro tema
0: aro tema wa ni tiwa wili
1: wa kabula
0: ah wana kabula aruye na atoko ena yale bali yale
1: ayo
0: msina naya
1: Almeida Sancho Alfredo.
0: Dapi?
1: Niha ni Almeida Sancho Alfredo.
0: Ayo, amla muwani ya haa ya kumi?
1: Ayo.
0: Manu, mkahaya kaba atuwa mkume ora hee ni uu, wana kabu la uru wako po manu?
1: Nikuma 23 sora. Ayo. Akuna ora kena nikuma 22 sora. Ayo.
0: Ntobale atu anikusha ni mikumi saya ni eteria ya wei imate kempero ni kove sabo laba nira siwa say say?
1: Na hata ikini nikusha etu so... Hawa no vile la bahi.
0: Ayo.
1: Ah, mkoshita bisikleta ho ni mpatla yo.
0: Ayo. Masi endera wani wana kavula wo atu na vile vile ha na rerela na sivela.
1: Ba hiwe ni vile vile ha pa othoe ponti. Endene ponti pero ahuile ni hawa male. Ayo na raga pa nini shanga mota wo vira moto kanla ponti vo. Nini nova tu? Wira kaka na nova vira salama.
0: E ponti yelela ya munapo va?
1: Munapo ayo. Kiroho nani atu?
0: Ayo. Va masi avukuwa wala nlelo?
1: Masi avukuwa.
0: Ayo. Nkahaya kaikonye yeme mbukatu ulevale saharera wala mamuini sayi?
1: Masi atuwao akubenle masi alini hima vira sawakala nlelo. Ayo.
0: Masiwa kana tuona?
1: Na hata ngina tuona.
0: Ponti ilele, nini kachamihela tumavire lovale?
1: Nini kachamihela tu, vanchene. Ayo.
0: Vanto po manu mpia kewora hee nino?
1: Nino, nimpia kasingora. Eure kina sesora. Setora. Ayo.
0: Kaa, mi okati uera kakala kuwa ni uka ruha. Miko utumiha makala.
1: Ayo.
0: Okati varuha kama kala nino katumiha, kaniru lekara. Va, muhiru la mulpaliaka?
1: Ngakumve.
0: Ya bosi isu mpaka baka mli yetu.
1: Meshikuwa matabishari.
0: Watori wirule kara weiwa. Tumtumene matabishari.
1: Mewa. Kutume polu waka. Kukura mahe waka.
0: Ayu ayu. Wako na weiwa kwa hii mwawani wera waka hitu mepodu.
1: Nata.
0: Manu, programa Radio Msambiki mwini mwiwako wangu.
1: Kini mwiwaka ayo. Vanchene.
0: Entepa osi vela ni mwiwaka Valerie.
1: Mewa ni kisivele shornali. Owiri yanla sineta mlaponi. Ayo, kawirinela kawale, kini shukurela.
0: Ayo, ayo.
1: Aha.
0: Owiri yanla sineta mlaponi, ntoko sheni?
1: Ntoko pa himakata mihu yala nkumela mlaponi momu. Ayo.
0: Atoko wene, masipo anera oweri ya miwe ya kumihiwa kawale, atuwe nate ili hamurima?
1: Kantoro ngisiwe la miwe kaka mshukutari kukalawa niwe ya nakite ili hamurima. Oro leshe marahimu biku finu onikiselewa nchene ni Berta da Silva onikiselewa nchene ni makanto wa makina kanto wa ngisiwela
0: ayo
1: angiwa wa tibu wa mali ya wala mula
0: ayo avale Berta da Silva tunabona asivela
1: onikiselewa miyo
0: vaa urumihiwa ka acha maile murumiha kao Berta da Silva ya kela wa vahani
1: kakela wabaha amaraka aniha niwa Albertina Nelson kakela wabaha sobire nywako niha niwa Feliz Jose kakela wabaha Moroko raka niha niwa Marta Alfredo kakela wabaha Muhima niha niwa Carlitos Alfredo kakela wabaha mamaka niha niwa Rosa Julio apapaka niha niwa Alfredo Salmao kakisa wago
0: aduo teni awa nkala wana kabula uu
1: aye ni nkala wana kabula uu aye
0: matala karere uu anlimwa uu
1: aye
0: kuri untela na uho
1: kuri untela na tu mima shi mata maka
0: muna uko heru wano mulipali yaka mwira masi mata manyu ma profitande mututi
1: aye
0: mwira masi nyu mata manyu
1: mata maka mashi uo kirera aye wakala nakuo machokwa kutre aye
0: Aima, mi nkiru wa shukurela ni mlopana mwete salama, mtikewa wa ni salama.
1: Kabo kwa shukurela.